0: Radyo Fraternite FM 96.5 yayın sırasındaki bize Suban Şaşıyor Şiye Farkı Bağır Kenge Gek Kalk Kaldır Azaz Radyo Biri Yara Kenge Mamiyo Sunur Anay Vasik Buna Beka Kiro Turu Zayın Ensekto Seti Girari Yakulumi Gira Gira Beka Sebu Tonkrobi Bama Mikro Sim Akello Kasebu Beka Sunu Yen katia ge girarini koguma yuba deke gana wasikpana Gosron kabando buna Eh na shira Tamba shobuturako mina shakini Gosron di kulungura
1: Agora we warukane kiyabe kuwaru mara we warukane
0: Munege anawasikpana
2: Alaikum
0: salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Isa jera taragani.
0: Itulah Isa jera.
2: Naikuna.
0: Naikuna jera.
2: Naikuna turu kawen ni.
0: To.
2: Itulah kawen kami puru.
0: Itulah.
2: Adio tong koyero. Dek puru na tebura. Mo aremu omahnya yu.
0: Na shera.
2: Ina jama.
0: Oh.
2: Ewa ni.
0: Mhm.
2: Ndira tanti ba kuro de te tem.
0: Itura. Mwa ka dakai.
2: Na tenendi. Na we wa ne mero mi.
0: Mhm.
2: Ala. Ko ton we. Yo ya boko. Wo ya boko.
0: Itura.
2: Tenene mo no ka ne mo de puro na de sobra.
0: Idura wan ka dakai.
2: Na ma pandi besa giro deo.
0: Ta.
2: Idura mo pai.
0: Na shira.
2: Ai. Ide puta si Mariano, puta si esta. De puro ka ne, ka ne pandi puro na sobra.
0: Idura.
2: Dan ba jo ne non ti de puro ngo duari.
0: Na shira, mena an ka di goma tuma.
2: Mbazo de gira.

0: yeka tiresitia bank paka kahu wana gi anawa shikura
1: arabia kuka bi la ba kuzo mi
0: edura ka mubet ka dafi
1: na betura
0: tawa
1: atikini di kritika
0: to
1: ya la ka la ka te ko sei wati na bitora
0: kazi
1: ka wana di na bitora
0: to
1: esteru haja maran ti ta ko wa zo mere bitora ka la ja bu kita
0: Idra.
1: Idra. Idra. Idra. Idra. Idra. Idra. Idra. Idra. Idra. Idra. Idra.

0: papang kamas, sanu, pwede kaya na wasik po na...
1: Ano, Noel?
0: Nam. Alafia. Idura, ang wani siyo, gira? Ah, sedullo. Waka siyo. Idura. Idura. Ta.
1: Idura.
0: Un cuarto, sí.